Dabwe dadi hon, ewa wi drindo, inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shtei monu. Deje ta nyunat, che senta gute shpeten mak chemdo, win kato datak. Ne e shui tamak che wan, deje te monat. E gute e nu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Ne ga shpeten damak, kene te pay nagun dabwe. Wen kan stwa bete gute e mon, ka minu gutna na umushum, wi kanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto es patenda ko tanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadis chichi inu daot na tutuasim mag no kuto es paten mat shenno. Inu imin, e kuto den no chen mas tuwe bandin inyun ka es patenda man. Inu imin, e wadindin chenista tadihin, ke che pasnaman kwesiban inu tsendamon, ne tepeta yanskat kaminawin. Inu tu chinano, wikunoendamak shtanyuno, wemuchu wikunoendinano, shtaymono.

Dabwe dadi hun, ewa widrindo inu emon. Chemendo chmin rutano, steimono. Dejetan yunat, chesenta wutesh peten mak chemdo, winkato datak. Ne shuit mak chewan, dejetemonat. Ekote enu kutne chewan, katapwe endamak. Negaish petendamak, kene chepaihna wun tabo. Winkan stuabatu temon. Kamino ko na naumusong wikanas na tamkay himyagan na itipit kawasyot mas tuwain no tasyo inano. Huwag ka inuimit, no ko to ispatenda ko tanyon mag ino tapad muno. Huwag ka inuimit, no ko to tiyabwi tadis tichi ino daot na tutuasi mag no ko to ispatend matchenno. Inuimin, ay ko tiden no tiyan masatweban din inyon ka ispatenda mat. Inuimin, ewadende jenis tatatihin ke chepas naman kwesiban inut sendamon ne tepe tayan skat kaminawin. Inutu chinano, wikunoyen damak shtanyuno, wemmuch wikunoyen denano, shtaymono.